0: tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate ta nota sna maritim taman na wolnyen tekle hundong karwe kata ka unong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka unong kata na aku sa ha muto nampa karate ta nota sna gran lume nere siru mi se muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dak pa ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatan mata sone wahusu alafia aware
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
1: merci maman au revoir
2: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

0: bana jim
1: yul sax ke ba ma ke tinana du bois dina ñay ke kam kanne kan ko konan sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problème pour yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salade nama de sa kara atan pon na grand lomé atan po blan yar ñul ba saga ne acha ne ci la ba na leke ne da ka blatine na do ba ya ne acha ne le jo ngam ya ba na tinna yurum ngob na kan ya dama ba jala ma ka terne ka na ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fi ba a simple do na ti sa tro to ko da ko na a pipi ko ke ngob po a bora ya na che bo ba na ya a ne ba
2: Yeah, best friend.

temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na cheobo.

0: tata na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata so ai kun hinil nalara ngantala ai kun hinitis ka hunon karwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ai kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor de paga ka ai kun nyere ne ka menya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara kun mata karana wara wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wawas takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye kulina takorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata sone wabusu ala fia awaren
1: ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to tu gu te ba anyi nguri ye ye fu wu ku i le ba se ba ke re tu gu gen de re ne ye ku tu bu ya pe te wu lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wu ku i pu ko nu le yo wu ku ye le ba se ba ke ya san wa ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pran blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mata mele etini ne i ke flak febi ko kunle ka sa kro a kro ko fi sa blele se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri la wele me buruburu

buga to go bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang sagar dirna wule ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kereen irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talb kida wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden reder mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawana mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwana me gudu na.

Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bang mai ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga na tia na tula ga bana leke na da ka blatine na do ba ya na tia ni le jo ngam ya bana na tina ñu rombo bana kan ya na ma ba jala ma ka terne ka na ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fi ba a simple tu na ti sa tro to ko da ko na a pipi ko ngba po a bora ya na tia bo ba nga ya a nya bo

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to prang prang ble se bu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo puru ar bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke tele ri chevie mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke flak fwevi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sa vle le se bu o kui sa kalola nye ufale ke ta ite ke wule fukara mene ke lengke pulo mulo me mumuye mena pale o ku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke tu bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu we wasa lo ru re abai mena faru we ola yiri la we le me guru guru.

ya to go bufoka madede nan mi minna bar oran dihida na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule rag di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba son to mo rem nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redir mi de bat dran nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwa wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni de banla me gudu na hatun be sana te bin getu yu

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko bi fun e

dogo zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu ne baliye botu gwe ya de yunu moda nono alwat da la zi zebete mi sobolana le de yun bubu garo mdindi ma nabla da kajila dindi mi ekbo hasyar vina gana kedike kutune na zangu nguli hii nubituzu fede yu tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi mi nalende bo hasyar vina gana kedike kunele nilurungu nguli niduzu fede yu karo holu da giti da nilumetete da agiti da alwata ndubaru mide giti da ulu nindete da gagalu laragi hivizi zepo gade yu sobalane ele roka daka ya tiki ngu gagalu laramba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yu sulu nindi ya onyotene rogote ya tumno da la fitu mindi runyotene ini inibida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reo singi potu gudong na hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande yu reo singi botu kudong tom dune.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa mu mutu nampa ka fala nu wa mba se wana wa char wa ten wa wasa ta ko tita tamar ta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia aware na wo mbatan mata soni wa busu ala fia aware ya
1: ta wali
2: Si un jour sur ta route.
3: Okay,
1: you know what I mean?
3: Can we try
1: yeah,
3: it?
1: Yeah, they can work with her.
4: Instead of
1: Can we do it again?
5: Yeah.
4: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
1: Alright.
4: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bang mai ke tin na bwa. Ni na nyai ke kap kan ne. Ka ko kon na sa ke blan yar na, pa fam le bo ka blan yar ne. Njam, sa ka njam mo pot bna wi ke pini na, ke yot sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa ka njam mo pot bna wi mo ko ni lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la ba le ke ne da ka blatine na do ba ya ne acha ne le jo ngam ya ba na tinna ñu rombo na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fi ba a simple no ti sa tro to ko da ko na a pipi ko ko ngba po a bora ya na cha bo ba nga ya anya boy.

0: togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan kokona sa ke blan yar na pafam lebo ka blan yar ngai njam so kan jam opot bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam opot bina wi mon kuni lu yoti sa wi mon salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete go da gom na apipi ka pe ngba po a bora ya na na che bo baba na ya a ne bo
1: togo juka mu da ti o do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba ta ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona juka togo juka la plemo mu do mama avava me le togo ni gba di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule ti la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi ko du godu to wa so ku ponti ni o ma vi a so no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave kho lo i di mi a pele mi a so lon lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

Tartetak na tuar tugu wise ema meila nekal mete sefena pisna hami muto ka falaka rakorota ka unonga rwe katana pete muto nampataro kwasolao taman na volta taman korom nyente kala sese kunonga rwe kataka unonga tana usu ai kunhuna nisa nukano tala ai kunhuna nesen nisa ka hundonga ta tena tapa sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnya nyente kala kunonga rwe kataka unonga nso ai kunhi nil nalara ngantala ko hinitise ka huno ngara we kata ka uno ngatana akosa ha muto namba karate teta notasna gran lume neresiru misse muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko ngata karana ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata so ne ba husu la fia awaren

0: peace for my country.
1: Al'umman kasan Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.
2: Aha, to go na kim. In your sack, ban ma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kankan ne. Kan kokona na sake blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ne. Njam, sawo kan jam mo pot bina wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar lili mo sawo kan jamo potbina wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lome atan problem yar yulun ba sa ga na kya na chula ga bana leke na da ka blatin na dogo ba ya na kya ni lejo ngam ya bana na tin na yulun ba na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dogo ba ka fala ban ka tade ka do na dogo ba ko nye ko ma sai kene trete katin mak moy mo kunya fiba asempo tunati sai tro to go da kom na apipi ko kwen gbo pa bora ya na na che bo baba na ya anya bo
3: Okay.

0: Tarta na tuar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hindil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa mu mutu nampa ka fala nu wem pa sewa na wajar waten wa wasa taku ti tetem ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatan batasone wahusu alafia aware
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.